0: Kiza FM jana kabiri n'ibice bitatu n'ijana kabiri n'ibice bitanu Kigali is number one music station saa kumi n'ebyiri zirenze iminota cumi n'icyenda ni umwanya wa wake up call. Reka turebe ko twamukangura.
1: Ikintu icyiza ni uko ayo igihe usanga ariko tuba tubakanguye bamwe na bamwe ukanguye na telefoni telefone y'aya masaha
0: kandi yari umu-ex we.
1: Oh yes, seka
0: kuri ku Imana.
1: Where is this umu-ex? Nubwo umuhamagare nge
0: uwawe se abawe se ubu babyutse
1: ubwo se baryamye ubwo.
0: Iciyemo da twumve ko yakwitapa.

0: Sakura bidi zirenze mino tabi mino tatu niri nungi ni Kiss FM nishanda kabili ni usha vitatu nishanda kabili usha vitanu Kigali is number one music station. Ariko menja muri feeling zi ndi ziri johai zitaru kubijara menyaru kujiru muzukuru Onye nyakwa president wa republika na madame Jeannette Kagame umunsi wejo baratindinze grandparents day kishuri abuzukuru babo bigaho deba moments ziza bagize nibuka namagambo president wa republika ageze kuvuga umuzukuru we uburyo musanga muri office uburyo bataramenya neza akazi akora bimwe yavuga ngo bazi ko ngarunga nk'umuvumvu abandi bita ku nzuki n'ibindi byose ndavuga menya kugira umwuzukuru biryo hape izo moments ugize ubona kuri mama wawe
1: Na nubwo abanyitayeho nje nibabare abare ekrikrik uziyonje ngo kukubita umwe muri bo kwari kumwana yakoze iki avuga ni njewe ko atajyaga bibaza ko yamuhondaga ego bafite bondi itasanzwe iri deep cyane
0: Banyo ukuru banje nanye
1: umwana w'umwana wawe. I remember grandma Jagam avuga. Yindi kongo ko avugaga. Gwari ko di ngubwo ni mwashuze ibi ngo ni mwamaze bibiryo mwigeze mu bicu umwana w'umwana wanje.
0: Umwana w'umwana yavugaga ngo ni wowe nyine.
1: Aha. Umwana w'umwana wanje.
0: Ukumva iyo title ntiba.
1: Avuga ni voilà